0: Jadi tentu ke arti Suryutem dah biang iporo pengkut dengan program ke Suryutem ke program ke depan sepi ke stesen yang ke Akashwani juai. Hei ni por hakan dika program ke tak wai kalam pun senyal sepi ya ikalam na ke kong yomiat mon dekar.
1: Nungkong dewe e kubelayo ya ka Akashwani juai negesngi wede elat koinga wokulam hajurong kapang a future tides at the hands of the beholder. Wede yong juai vumut ka menret ke yong I chongga ha u kaburu kiwe champang ve kiwe yu jungai. Ka menret ke yong I mto chongga ha ka baha ha ka nasip chongga ha kthi yong uwa ye pun wandur yika. Chwa wo pet banya ay jimut yong ga ni ga phang to tip chwai wi o ute u ongi u bi holder u bi holder to nga phi le ne u bi ne gi wi gi bru ke ve em ka te ka bor per khat ko wo yu jngai em por I jo per khat I wa to ka min ret ke yong I man ko kam wa chet jngai bha ne wo myo I ka poi em por ongi chong ga ha ga bha hagan nasib ke yong I han la perkat seni bhai ka kate kemenre chongga ha ka kti ke yong I doni chongga hei perkat semen yong I kaman upun wandori ka yo yo I ya kate kemenre ko bomet ko bha I woni won I wo pi da rai pi kat ni kate da man go kam utu sentu wo da thung pi yo yo wan pi kwet men step kate Mem iklam mi duya jing im semen ye career yong I ya ka jing to parabru ye chet ikya what wa ya ka bayram au kani to de em ga ka jing kit kre ko kro na do kan ni yo ye yo ya ka ta ka men red ko met ko ba to in ye per khadi wa ka ni ka men red yong I man go kam itu ikenda wo jo chana kchu Dang wanang kong the money do ikan dao don he. Ivum em kata ke dur kata ke sur. Tang wa ye pipen em kamika. Lede emika kata ke.

sub open emkam na it ikhandau de uchna ye kite ki chu ye kite ki sculpture ke wa dang kong mem yi tamal bi ye upon wandur ye ka mg mut hi bon sin ki thoughts ki yong e choice ki yong e ki habits ba ki believe ki yong e ki ni man gi kam gi ektier yo sendor ya kamen red ki yong e let mem panem kami ki deva met wabha yo is te ya kate kamen red ta wa kate kamen red man go kam wa e de thmu ang no di ite dau de em ko te phrase ko ong gi it lies in the hand not in the mind or wish or hope wo to wa ne bha em kam go ke jing yikre lang ke jing pen man ke actions ledaman kachuwa man le no matter how difficult kate at the present moment bo mp chempi ki te jing e ki bum ye u le heru kom man long bru man bru ta le em wan pika kate ke perkat ko wa lada ka kementu ko yong a mba met ko ta wa ukure chtomo wa ha kemenret ke yong a iwan iwan iwanga kate chemo kemenret ke peten ke yong a wum ho de ujia ga kamte to his khet kenim to du ikam semen la da perkat pi la da kwa i wan ra ye ke jingkala ha ge imlang ga salang ha ge sanchar ke kadar em mi sikhet ke te ke responsibility wo ongi kam ha ge ni ge por wo de em gi te gi environmental crisis ki wo da it happens time to time especially kam ye ge ni ge climate change ke wi ke te to ke jingkala yong i por empor de gi banai me de gi banai jun mto ra re chit to snap tang wa de yo ai ye ge jing chit ile gitu gitu to something ki wa minchwa memo per khat jinga ye te ma de per khat di sen per khat pi ile chit ba wo to ne ba em gi te problems ki wa arise le ra to wa precaution ni le ra te chim chwa ye ga rai he ti por te de ye ga kom ba ka ni kini to given given kiwa ivro kwa he yo ya kate kamen red ko khoj ko chinger yo yo ye kate kamen red ko khoj ko chinger em kami u emiga kate ka jingi krelang ko krelang ha wakat ni kamen upan mani ya ga wakat ni ha wa gi men red yong e yo yo gi ya kate kamen red ko met ko bha ne bha mgi kuno ivi evi kini de man go kam garai semen wo yele wo yo torch kamat kat dang lai kat dang pet pi even even mbe e hedging im yong e kite wo ongi ki challenges tang wa heru ko man bru e iru kom perkat yong e em kamba wo to ne bha hedging im ju em kite ki jing ten ju kam ongi ta la da man pi kite ki bru ki we yo ki wo pet ya kite ki jing ten ju yong pi kam ko buk sir ko bo pun ye pun lai luti chikmat mto gite ko bo pet he ga to ong ari le de mbi ga ga te ko bo ong gi perspective ko bo yo em ga te sket ga te ka spirit yo kulla le de mp he voni voni jing im yong pi iva ka te le de kwa sket pi ka u kulla happy u chim ye ga rai le ne u man u nong pun kulla yo yi pi kulla ye te iva man iva jia ka te le de yo sket pi wo to pi mp ka te ka sap ka te ka phong ko wo wan ra ye ka te ka jingkala ye pi u e ya ka kti ti mun ka kti ti diang ge yong pi han le man go ko wo khien le mb go ka jing e le ne u man go ka greatest impact ha den ha bu kam go nuksa u e ye pi bon sen jo ong e man la lu ti chi surok ong sang e wo to wo tingit i surok wo tingit sang i juai tang wala de yui ya ki plastic ivi e mem ong ye vro ivi have em hamadan le de jid igi the no igi bo dustbin kate to man go kam gi initiative ko khian tam man go ivi khian tam tang wa em go kate gi impact ko rab he ne pha pin yo le de jid pi ya itu I plastic khian ivi khian tam no pe bo dustbin man the one pitch sin mem de plastic let them not piki dau buni ne te mi ite itaroi kate to ke example le ne nuksa go e happy let a kwa sket pi wan ra even you want a jingala

lishlong dawi chambiangi waga akashwani jwai hai por praso pa minit hai wopen siaw nich piye ki program ki udang sa mentuk step dengan ke station ki yongi terpulok hampukang ki radio ki yongpi tan yap langi ni kubor ki bunadin karadu wopi chambiang cibat upi hai por praso pa minit karadu iti por keni toka akashwani jwai.

Te pelo ki tu to ki arteli ki ruai ki was nyang suk ki wadiyo yu ap wadi ruai na kach o yung uma chalan ki sari wa ki perlok ki yung o. Hagani ki por yai ptencho iya kanika program ki ruai jaintia folk song hagani ka janme na kanika station ki yung i hagani ki por pen ap iya pisa yi ki arteli ki ruai ki was nyang suk i ruai nengkong wu e pertuit dakispa mer pen bot se ruai wa ar sarom emma wadar wai nga cho yung kamay war.

0: Tepelok da gitu ki artli ki ruai kiwa.
1: Tepelok da gitu ki artli ki ruai kiwa senyang suk ki ruai naga cho yung uma kamai wa de po cho pun kut ya kani ka program ki ruai jaintia folk song. Hagani ka por nagani ka station ki yung I senyang suk okanai pi hagani ka por uyo no iya ka program ki live phone in kwa yi pi request ya ki jingruai ki wajo snyao sok pi ki wye to umantu ka sngi naga film Hindi. Te cha pi gino app radio la da MP he wan hi wan itaw. Ye pi wo request e wan hi wan I jingruai wa snyao sok pi naga film Hindi. Da wo ye pi phone hao new number not lean ru san ar ar ar le ar san san. Te kama yang iya ka request ka yong pi haga ni ka por. Npentem chwa ye pi ya iwi irwai naga film Three Idiot. Irwai wa pertuin. Jani nahi dege tuche.

kre hapo ke India EFTA ha ka yelang yong ke business and research summit ha Norway wapit ba u chief minister Kongrat ke sangma yak office wathame yong ka supovi NICC battalion wapit ba u MLA myrol bonds em ya ki classroom wathame ha umjong RCMP school riboy kuntu SP Vivex em wobo daki GPS tracker hadin wobun ki nongto ba wakiskuti ha ke East Cass Hills Iku bor kepunya. Uprime Minister Karin Narendra Modi di EU iklam haka yelang Indian Norway Business and Research Summit kepada penman ha Oslo di emlang Uprime Minister Karin Norway Jonas Gahr Støre bod hadin segi iklam ha perdi kini ki arliang ri kepatumu wapen klan ye kerek kamlang ha ki yelang yong kekot keyok kekot ha yong kini ki arri ha kini ki yelang kesekhi ye cimentalang yong CEO na palat sanpau tuli ki company wei palat arspa sanpau ngut ki nomi kemat nevanta ki kam khayi wo thuk bnia ha kari India wa Norway ha ko iye kelam umodi depan senya uye mencur ko biang wo ilang ya ki nombai tengka ha India ha ki kop ko ha bha ha perdi ki jela wei khut kerpat u ki nombai tengka na ka Norway wo bai tengka ki ha ki venta kam ke health tech ke green technology ke yok kot wa ki wi ki wi Dukum tu le ya waro ki wa embenta wo kre chitom ki wo po chakathong ko de bo bha kam wa chispa billion US dollar ha po ka trade and economic partnership agreement ha ka parthai waro ko wi Uchief Minister ka jala Kongrat ke sangma ne sni de bo u ya umu nong rem ne benta ka mini stadium ko chongdor li point so po so klur ha damas not garo hills dewa thumu open clan ye chna ne bha ki le ke spot kam chu le wa kilat ki wa bha ye ki khandro ha ko ye klam ha kini ke lang u kongran do ong wa i do wa i bada slam bha ne da ne gan ta ki thau ye le ke ko da karpang da jia ko lang ba ka chnat spot and youth affairs da mun te bu wa kini ke project ko kun thup ko ye ki thau chong pet ba ki wa da dep ka wa ki pm ka Wagi madan ki wajal ke ki wada dep upen sena bha nevanta ki le ke sport wagi program ke pejba. Depan benau le ye yara poisa kamwa san klur tengka nevanta ka res bul para stadium we depan skem biang u ya ka thong yong ka sorkar open roy we open dep hadu san spa cipau tali ki project wo chna tha wile ke sport hakalen yong ka jala meklia hachwa usnem arjar arpopra. Ke farmer markets ke wajuman man ubenai hak ini ke sim yang naisan upaman ya ka hak arholi terik uni ubenai hak ke parking lot nama ke tau keset keri yang ke directorate of fishery ke WMR pecah ya ke St. Edmunds College hasilong nadu kendis ting setiap haduk so waje jan mit ya kini ke yau dapen man ya kerek lang weyarab yang ke wabun tinggi ke cenat sorkar jela Dia bertemu wapun ia cemar kemat ia ki berep bagi nong tit wapun yu ia ki marep ki berdang penbik temi na kelen yang gejela. Ki marep kat kam ipor yang ke ayam kam usok menyer bagi selak so dadai ki wadau emle ki wituan ki mar na ki cenat horticulture baga cenat agriculture. Do emle kedukan cet bam ki wadupen kerek da ki dekot ki wad cak sikai pentebit yang ke wandhan wikas kendra wapun yu ia ki bam tenri yang gejela. Kinong penai do ongki wa isdang ulek ya kini ui yarap ko wapun ku iki bru wa sengki semen kamju le wapun yu ya kador iwa hak wa wm iya to kewajan hapadi ki warap wa kinong tit lembai ichi menta yong ki keimlang saalang ha kejela mekhlia. Kayung skor wa temi yong ke umjong RCLP school ha Ribhoy district do wai pikba hai emlang u MLA kenong po umarol bonds im wa u deputy commissioner u Abilash Barnawal Ya kini ke projek da bayi tengka lengba ke District Mineral Foundation hapo ke PMKKY skim yang usnem arja alposan arja alponru. Li teliki classroom wa temi da waipit ba hako wa dempetkan lano ya kini ki classroom wa rim wa da cena di kisid wa depen MKM cipodon hi wa cim kelas mencua. Hako program waipit ba da wan wa cim benta da ki nong sikai ki rang bak cenong ki kena skur ki nong ilam niam wa ki pait ba nong cong cenong. Dan lagi program chat berwai tenri nagi kena skur wagi kentai nak cunong umjong. Hei wai ye ye kelam hakani ke lang wa mali mai rol bons im da yero u ye kirek kam lang yang ki board district wagi nong ye lam cunong haka wapen bha wo cunai ye ki thao pura putih wapen bha imiat

Donkey kena skor hake thai nong kondong. Kini to kuku bojin dia ko wanchi pi na ka kashmini shillong. Chief Minister ka jala ukongrat ke sangma ni kasni do wai pet ba u ya ka apes watame yong ka supawi NCC battalion hacharang gre tura weda batai u wa ka National Cadet Corps man ko kam ka kerensan ko wa kong san ha ka wote ya ki kandro we wo yok ki ya isikai iwo biang ha ka jing em we wo ma em ki ya ka mensi em mayari. Kini ko apes watame unang penkalan chok ko ya rukom penlai kam we irukom krek kam ki cipai battalion ha ka ni ka thang. Hakwa iya iklam hakmat kisan sepa angut tam ki kena NCC wa ki apisar u sangma dongu wa ki kenro ke meklia man ki ke bor ke wakro tam yang kejela wa da banjuru wa emkam u man ki kinong yakman u man ki lek ki wa biang por wa wa yuak ki ya isikai iwa biang bha lemba ke program yang ke NCC. Da kedau lek cha ke youth and sport policy yang ke sorkan wa da kentu u ya ki kena u man ki ki wa ek mensin la da cham jing ek ki katwa dang krek ki nevanta wo ku ki chimat we wo la chimat ha ka man rit yong ki e dor phyang ha ka leng yong ka jala me khlia de ku biang ki ne ka sngi ha den ipin ba thme da ki public sector oil marketing company ne da wo ku dor ki um phyang ha ka parthai ko de me ne da um ye ki wajia ha west asia ka dor petrol de ku ko da nya poso paisa ka diesel nya pokon de paisa ka dwa ka speed petrol da ka da san nya po san paisa chi liter ka te ha meklia i dor petrol da man ko khande khande point rupo le chi liter ka diesel khande pao point khande so ka dwa ka speed petrol chi spa nya point arko an ha ga jela asam i dor yang ka petrol ha goti de poi ko chi spa ar point khandru ka dwa ka diesel khande po le point so po san chi liter Hadalhi idor petrol deman ko kendepo pra point poso katwa ke diesel deman ko kendepo pi point san pra chiliter. Ke opisar do ongki wa ikudar ha kumpenyang udang keten ko ke wakta ya warro upaj ba we do pen senyau kya ko ya kinong lai nong wan nebha uro kudar kebay keri. Katwa ijiat Chato Bad Vakiskuti Nang Bonki Ha East Cass Hills U Superintendent of Police U Vivek Sain Da Kamtu U Yaki Tere Nong Nya RTR U Pendek Nok Ki Da Ki GPS Tracker U Kier Ni Pinyin Yaki Kere Ha Ki Thao Pet Ba Ki M Ha U Biang Iya Da Hai Iya Iklam Cha Ki Nong Thok Kubor U Vivek Da Ong U Wa Da Yot Jintip Ki Chapang Ijiya Chato Man Ketiyaw Ko Wa Da Pen Man Yaki Pulit U Pen Klan ya kilat wo suli tiket leng ba ki checkpoint kham tam ha ki luti ki bara lai cha khapot indo bangladesh do angu wo bon ki bai wo ki skuti ki bara cha to da khai to ye ki cha bangladesh da ki kun hun be ang ki bara thmu ukre ye ni wo ko mai paisa wo speed do ang chu chu u wa ini isali tiket we kinre ko jor da penman ko ye ki nong tu wo buri chwa ye ki ni ki bai wo ki skuti ha po khlo ha chwa wo ket ye ki da kedau le wa katu ka ningut ki wa da cha keno da cha biang da sedang biang ki ya kini ki kam bi an hadian wa da lai jamin ki ni ni dau da pen man wo ye kun per cha ya kini ki kam man ko ko e pe chimpor ka ministry of tribal affairs to khud ko ya online application ya ki schedule tribe ne vanta ka national overseas scholarship scheme yong snem arjar apon ru arjar aponya kami ke skim ukur chan ko yi kena pura ki wo pten ya ka master wo ka PhD cabar yong kri yong kari wada e ki kam wa apau tali ki scholarship yi wan ukala yi ni kat kam yi em kam ki wan ki wan ki em jimut yi ki wo apply yi ni lengba ka office portal hado ka lip hau tarik unain ru ha ka por sanchten jan mit ki officer da pentip ki wa kani ke sen jam thmu ko wo e rap hai pura pati wa rap chakamat ne bha kitu ki khna ki bato hok u yo wo pen kelai ye ku ha kelian ipre pthi he perdi ki chet peru tereri da pak ya ki nong pelai wo pet ya ke website yong ka ministry ni venta ki kendon ki bai hap kam cho le ye ki lat wo per per ye rukom apply ha chwa wo submit ki ye ka form ha ipor ibada bo ka tu do pa chok ko yong ka ni ko khu bo jeng dia tu ni apan I ya ki program ki wo bon

ke program go wan chupi hau chispa iv point v megahertz fm ban blog ha gani ke po na gani ke station kyong I emi ya ke program go kerpang nei benta unong rep ko ongi ke program kisur unong rep lani ka kisavani program ta ha gani ke por snyaw suk open tip chupi wa mentu ke sngi dau yo ye klam I wa snyaw suk chapang kaman usnyaw tho I ya ke khandau ke chiam kam kanong soi lani kanong kanroi ya ka jing im waro kam ka jing pentip ko wa snyaw suk cho cho wa gani to man ka sin ko nang kong wa pen up pen snyaw I ya phi ka mentu ka sngi yong ubnai unai jan khat khande tarik ka sin ko nang kong go pen up I cha phi ya ka ni ka jing klam te ki nong pala ya ka ni ka ka jing ya phlu yumut da pala do ma ar Nartiang waga kongsi rengklem wa kibru giu hakmat giu iklam chapang ka nika topic to ka kong ay lakyang goman ka ADA Soil Survey Research Office Jowai kam jo le waga kong je chalam goman ka Scientific Officer Soil Survey Jowai. Talo ka nika portan ap I ya ka nika phlu yumut ka yi eko ka jingmantoy yi I karpang ya ki nongrem ha ka ni ka janmit.

0: Mande yap ko katte hai van van uthung utem suki suki dau vier ko na i thau rem i na ki thau gi varep ki yong i ma ta kam te em ka mi u yele u e bam e di yo ko u im ta chwa i wo pon kut i dang em hi ma ai kong i wa kwa phi u pon chiap ha ka ni ga jing ya kalam yong i ne ga jan mien
1: te sachi sen sachi kin ten ar kin ten don hi ko au ban kan mo mo yong e ham yam lin ye tip e stat yong worim he to wa ka khandao ki wa he to onki ye ka to ka beram ao ni bha o to ka ko pan dap ye ka sla par thai da ka khandao dap te mi ki lom ki wai wa to ka ko wa bet wa thung ye ki le phau jet ki jing thung ki u tap ki wa man ki wa mi kat kam ki so sam boy wa man ki bam ki di ye ki jing imro kam te buram ngo ye ka kam ka blai ka nong bo nong thao ka nong kar soi nong sa ka nong psa nong pen kadang ka nong pen im kam te kat kam ki hukum blai em ka mu sumar bha usun dongi ye ka dang em chi bun kong ki tip ki wa ka prathai wa che em ko e he e ki wa em ka mu tip usna tho e tang wa la de klam re ye yin ra pathan te kon mu chwa tang kat te don hi jan da biang hi ke men tu
0: te ne liang yang nga kong ite to iwa sakhet hi la da ye kalam lut iwa ro iwa to u kalam ha ha sen kalam dau boni wa melini iwa tip ile boy ro melini te kam te jan usange ichwa i he ni ipon yo yo i peten wan i ha ka vi to wan ga sngi ya ka jo ka ni ka phang ngai o kam ba da ya ang not i ya man toy lang i ni wa ro ni ka jan me kam te di te don hi ka ble chi pon ye phi ba ro
2: to lok da snya bi ka tu ka dialogue ni ka ye blu ching mon Haperdi kekong Yojina Bai Lekyang Kauman ke Assistant Director Agriculture Soil Survey Research Office Chuai Chiruk wa kekong Rijuban ki Chalam Kauman ke Scientific Officer Soil Survey Chuai Iwa ye perlu jingmut ke jerong ke pang Isnyau tu ye ke kendau ke cip kam ke nong sa Ke nong genroi ye ke jing im waro Ngec kami walamba ke ni ke ye perlu jingmut ke yong ki Piki lo ki wa usnyau ke ni ke program ke yong i Kam tam ki lo ki vrem Diyo pichibon ke yutip ke upinya Hei to wa ilong iman yong ke kendau ke cip

0: chunong yong nga to irwai was ngawsug iyong uma ibor lang lengdo.
1: Kakusnam nakabenta un nongrep betbetam ka lechaw ba hari. Nanta, iba hari in batayangi siya pang kumno manlong kumai.
2: Piro, pila bunyo aki jengtong kipaplung haka kper jongpi.
1: Kumno,
2: sudail une un number iway pra not not, iway pra not, iway san san iway. Haba pidon kano ka jing e.
3: Un number jongno une?
2: Kakisan call center haka bakito kibla yo ka jing ikai haka rep karyang kinyarab ya pi haka kano ka jing e.
1: Tangba nginom ya iya kita kipasyong hang taboro asisni.
2: Pinyo i piba baro laispa and rufusan sni shisnam barkataro. Nado hendri baje menstep hado sipau baje menmir
3: tangba ngin haban siu em kat kum kapor bai miakren
2: om dan kam siu pun ya kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka no ka phone ru kajing ai jung mo jong ki ru light a
4: chisha se
2: ho chispa person
1: nong rep yo ye kajing rap ka bai dai bar ka rep ka riang hak stin la jong hon yo national helpline number iway pra not not iway pra not iway san san iway na ka no ka jaka hari india klem ha ban siu a ru em
5: Tolaki program hito wa kisan wini ene ka janme da po chukot nga ka similar rang phlem chirbo remon nartiang sachi sin e kublai pik perlok ki up ye ni ka program ko yong e kama pen kamo biang ipi ba ni ka program ju wan ga chi klik ka janme he pon rusan phau ne nya runa chi pam nin lai no ka janme ka sni bi bar na ka akashwani how chi spy wi pon bi megahertz fm ban
0: ye ni ka program ro wan ra chi e dai rap ka ministry yong ka agriculture chirup ikre kam lang wa ka farmers welfare yong ka sarkar india Tapi awak ni program kewabot hadin kan hadut itu ipor. Kan itu ke Akashwani Chua.

teperlok lengbah ketuk program we to chapang ki nongrep lani ko ongi kisur unongrep ngai skami e ga chibon ka jingmen toy lengbah ketuk program phlu yimut oda e de ka kong ai lakyang kamju ka kong achlam hpo ka jing palai noma a nartiang wa ka kong si rinklem ngai skami e ga chibon i ka jingmen toy kerpang ya ki nongrep kini toka akashwani jwaik program go wan chapi how chispa evi ponyi vi megahertz fm ban pulok heni pon ngani ga station kyong e emi ya ka program ko kerpang ko pensnyau sub haye nga ye phi kate to ka program ko khana ye ga jinglai luti go ong hek tin phareng story of my life ta ga ni ga por emi open up ye phi ya ka jing khana parom ka jinglai luti yong wi

0: dem na do dang khen ro dang khna da ya sinyal sok ka te chiru bagi piyu u ya ap yiki sur ki bon chai yung sam ne te lang bai te man e men sin go yinga yo u ya ne ha ka te ka kam ruai kam tem yonga ten re hadin wa da po ha do class 9 class 10 na chwau wi le ek matrik tengah ras dang u rapen lut ka te ka puar mo hai ruai hai tem ne te hadin u pas ek matrik da petanya i pura yinga ha po kenang ba go men college Nai teh hadir nai teh mana perkara kita kita aging im, that siang tua awat tak wang ngah evidence hi was siang suka aging im yang ngah teh tak dukat huruai hotem lah ni.
1: Teh seven siang suka bahan pihak kam ong pi, jika ni kesap kata lain ku yang pi, the em cua na pi mo, ong pi wa ikit ikesar yang pi sedang ini duduk was sedang pi kiskur duduk dalam kian mo, duduk wada peten pi duduk ni kisngi, kam ong pi cibun kiyi kiyi wa kini kesap ku yang pi. They were emlang ki hayung hasem te kiyin wo pun chluran ye pi wo lai pi chakmat ro poi pi hakathong hai to wo man pi kam wi na ki musician
0: te nang kong kam wa ong hen tu ka te jing em sen to wan ka ni yung han la ki te ki han la ki pi yu yong an ki em ki ka te ka man ka te ka passion mo ha ka te ka music ki em ki kel jar jar ka te ka luti ki yong ki ikhi ikama yong ki jar jar te hen re yanga chana ki wo em ka te ka men sen ko kwa lai chakmat Hilang tega ketem korwai. Keteman kau kui kau iman sin. Kita hayung da ambik ketega support yanga. Teh hadi nai teh man hay porwa depan segi metrek. Teh hadi nai teh ong nak manda da am ketega kejeng terang cuk cuk. Yo lai cuk mat hendai ambu am cem kita gilat mo. Teh am kisho kita penman yang kerja India aku pertuj kam kau voice of India. Teh nai ketega sedang ucap benta. Wei depan man nikah house nem arjar khadwi. Nai teh kurt kau arjar kat ar, arjar kat bulan bernai November. Teh dekut kau arjar kat ar, bernai Januari. Teh kete ke kejengi kau ruai ngademan kau longjob. Teh kete dang pen chenna cok ing ngai kete keluti hejing imyonga. Teh siang tu utok wanga kepertai detik ing ngai kau long ruai. Tengah ada cem doai kete kerai wanga unek don hidukat keruai ketem. Teh hadin wada pendap ing ke 12. Teh de join hapo St. Anthony's College. The join ye ka BA music and re hetel ka jing thrang yong to yo u upre ye Indian classical music then re hadin mo de po yo po college de yo kita ke jing hikai ku pun jai ne do ki hikai heliang yong ka western music heliang yong ni ka folk music like kam jo heliang yong ka Indian classical music tengah kadang pure dang che mo to nga am interest ho ro kini and re hadin mo graduate o the graduate like man de yo yo teo so ko thiang mo de pen dep ye ka bachelor yang music chrup ai gold medal ma kam angi
1: de sya suk ha 7 han pia kam ong pi ilai lu ti yang pi ne do ipor khna de pas pi ye ka matric when tu sya suk wa de ong pi wa de em ko tu ko show le ne ka ye ko rwan de house name arjar khatwi wa de pen man han ye po ajwai de man pi le wi na ki nong job mo ha ka ta ga Yukop Yerwai. Te kwa okli mulumala hai tokwa kateka program upon man Yukop Rwai mo. Yipi ukana I mulumala kam gi ki te ki Rwai ki wa pi Rwai bi hadu oman pi kao nong job.
0: Te hei jingi tokwa kateka show ki Rwai hai te ki ye Rwai kite niyong penar le niyong kasi ni English Hindi kat iwa kwa I Rwai. Te hei ngawan hapo kateka show nga ki choice yong kisor ki wajit hiya to yang Hindi wa yang benar.
1: Makita to pi ruai pi hadu poi pi aga thong mo wan ra pi kata ke buram ya ka bong yin yin yang pi mo ten tulan pi on do kita ki sngi ki wa da yo pi ya ka ni ku kusnam kam ang wa da continue wet pi I pure puti hai to wa pen yo experience cho wa pen jadan cho ye ni tip start hai to wa I pure puti yang pi hai to wa ka music te kwa ku lin pi mut kam ang pi in ne pi kwa apa pi yo ro ki ni ki jet music te ki wan wa ya ruti pi wo yo pen kedau de gitu de gini yi wo pen ya pi ya ruti pi ya ki witupanan ki kini ki put ki teman kam na lor tani ku ang pi Indian classical music
0: te hai por em hpo college ke jing ya ruti ki nong hikai hi nang kong ni te kam jo le ke jing chem perlok ke jing chem perlok le se de em ki perlok yong a ki do man lupa ki artis te kita ki dang dang ya luti cho ki dang dang pen yo ki kaman ka te ka tem kaman ka te ka kruai hejing to ba ka tai ka music hejing to ba ka ni ka chek music ma te hadi nei te hai por ba de graduate na po St. Anthony's College te de em ko wi ka nong hikai yo nga ko hikai Indian classical music te ka te de dang pen yo

0: Khi chỗ kỳ Nga, đang yên dinh rạp chỗ kỳ Nga yếu, dọa bà nào bà tên nhìn bà Nga. Cái dinh thăng yếu Nga thì tỏ, cô nâng cong hì cơ first priority yếu Nga tỏ yếu Indian classical music. Then, đầy dinh dạ lụt tì yếu Nga, tên nga đi dọa ủ bà tên sạc master degree hạc Indian classical music, nà bọ Khairagar University, hạ bọ Chhattisgarh.
1: Oh, kita tahu ki luti wa pi kam ong de yo ki wa pi de em sket kata ga sap ha pi ki noi kai le de pon chur gi pi wo upoi pi hadu ka ni ka thong kam ong pi de de pi hadu ka master de te mana de pi ye ka ni ka master mo kam ong de de pure pi gi wan ni thrang yong pi kam musician
0: Tena lor wa de pen dep ye ka master degree tengah side by side he po dang em college de pure ye kam jo de pen dep o ye ka ni ka tonik solfa diploma na po ka Assembly Institute of Music po mau khar te ka tele ko wi hu man ka jing sia sok yong a te hadin wa de pen dep ye ka master degree de wan cha chnong le jong mo te hadin nei tu ha chwa ka covid de yo le experience melo mala u aging hika ye ki wi te wan ki ki student he to ka Indian classical music kam jo le da malo mala da mana le kam u uno hikaya ka keyboard kam jo le kata ka jing pure yong ya ka tonic solfa da yirap ka ingale uman kam u yu kwaya director
1: da sian suk ba han pia ila luti yong pi ne khian ko manang nang ku kerdani nei wi por sai wi por ten tu le sian suk wa ong pi wa man da de pi ka tu ka master da em mi te i men sim yong pi wa ini i tip i start i sab ore em pi wa u pi ya ki wi tuan ki wa em ka saban yo pen yo pen kadawan ye kluti yong ki wan de te he to an wa kani ka luti wa la pi mo kwa akulin pi mo em i trang yong pi wo wai kam ki kinja music school ne kam ki studio ne ki ga ka em yong pi kam musician
0: te he jing to wa kate mo na lor ki te ki de pure de pendap ye ki jing pure mo na lor wa de pendap ye ki master degree na lor wa de em ki te diploma te he den wa de wan chachnong le jong de emila i ite i sian sok wo u uchna hi ki sur le jong ki sur gyo nga hi te de prachang u produce hi ma u learn ye ni music production te nga de ye open me ye ki sur gyo nga hi kam jo ka te le man ka ko wi hi ka lat ki ka lat ki lat kre te da de bon hi le ki sur thara yo de bon hi ki wa the record de bon hi ki wa da arrange ma ne do ki sur chat sukra kisur yang ki drama ki bampalar kam jo kisur semen ki bru kam jo kisur niam kam jo le kisur per per tena lor ka ta kam wa ka tu ka jing ki yang pintu he jing to ka ta ka le se boy m ki wan ki wan ki plan ma ki wa u sen ye ki ta ki kisur ki wan ki wan ta kar ka man ka ta nga da nda m ki jing pen kre ye he liang ite da pen kre ye ki ta ki man ye ki ta ka kurs kam wan u wan ra yo sedang yagi Indian classical music apo chnong po thao yong e me ba kat kam man hi kate le se nga dang man kam u wi don hi le ne u nang kong na po ri lom jang tia yong e u bo pen dep yagi master degree he jing to ba ka ni ka subject ta ko wi ka thong yong nga to u man na kam u nong sedang le se boy hi ki tai gi snem gi wo wan boy da roi ko apo chnong po thao yong e ta nga kwa hi u chim yagi ta ga jing sedang mo kamon u tho ki lat yo hi kai saya ki bru yang e kaman urwa ye ki nedo ki bollywood hado ki classical music lek am cho
1: i lalu ti yang pi mani i warap per mo na ki bitwan ki lalu ti kam ang pi ubi man unung kong na po ka ni ka jela ki yang i wo lai pure ha ka ni ka indian classical music we was nya suk untu warang pi le wa i thrang yang pi wa u sikai ya ki kon kon ro na ki em ki sap ka talent we wan ni le sa suk ba ka mong pi de chi bon pa ki sur wa pi de compose pi we de chna pi pun de pi pi hi we wa dar wai pa pi ka mong pi de chna pi ki sur ki chat chup kra na ki drama de ni hadu ki film de da jo le pi te ye pi khna i mo snya wi wa pi ra man pi ha khamat apo ka ni ka district yang i kam tam ho ro wai pi ya ki sur film jentiamo ti ye pi u e khana i munumala he to wa lai luti yang pi hor wa yan pi yakini kisur
0: ta hejing to ki film kar ka man ka ta tam md u em benta ha ki film rai men chwa de em wi ar ta liki ki film yang jentia ki wada em benta lang ka munong ruai ka ta to ka wi to ka film ko pertuj ka chi prek de mi ya ka film comedy ka wi wan to ka nasib de benta
1: Do jo rwa ba pi ki te ki art di ki film ma we wa snya wa ne do ong pi wa chi bon pha ki te ki sur ki wa da le pi ha da pi hin da te yigni ki sur ki wa

0: pi da china pi da rawai pi pi mp le ke jong studio ma dang harang le pi dang hayung hasem a
1: hajing to bu studio tengkat kau man kata ngadang dang bu kat hayung mo kan bu chem ki ni ki bi tuan ki lat le se wai chi ki bi tuan ki thau ni gu rap he tengkat kau man kata ki wan i wan i kam i wale on na dok ki sor ki wo pher wo pher dang krep ba yo ni yung
0: unador ba kam ang chipon ki ki kam ki wa pi da le pi na dok wa da pi master degree mo em yu ki la jing rap kam ang pi kam wi ki wa yak mat hai to wa kaput ka tem mo na ga liang yong ko sarkar em hi kam ki ki gi gi mo ki wa tho la tho lu ti pi u yo u lat pung ku ya ga ni ka tem ko put apo ka ni ga jela ka yong ni
1: he jing to wa ka te ngam ba em hi u par khat mo go wan go wan ba em hi u tho ki te ki lat ki u kam ban ga man le let's say boiling back exposure let's say boy hegini ki porwo one boy you expose ega ya ka classical music ha ki platform pero per kam tam ka ni wada pen mi government hegini ka project ma ni meghalaya grassroot let's say boy hegini ki platform ye u one ra ega te ka music ega te ka classical music let's say boy emite I jing channa ne liang yong sarkar la boy nei te boy ye u yo ite ge jing rap
0: to ai kam ang pi na le yang pi da kra chi to pi yul ti wa ite I jing ang no ne jing thang yang pi u or long ni ka I te mi put yo nang ku ko ne bi por se bi por mo he to wa ka ni ka jilla yang I ro ko bi te ne mulu mala he to wan ni kha na pi chi bon pha ki luti ki wa pi da la bi mo ha gi ni ki luti ki wa lai pi ye pi khna I mot ka ni rap suk mo em hi ki jing ek wi to kho pi ha par di gi ni ki luti wa lai pi
1: teneng kong karwai ka put ka tem hi la dai khain stin ni ga e ko ko wan ko wan ta kham tam yi ki wa man gi khasi panar e ko man khasi panar I chipon ki jing e kham tam la da ong yu pure ya ka indian classical music ne ba wa kani hi wa to em ko hado asnam yong I le se yi ki wi to wan ki chaj music ki western music kani bon ba ki wa de ye ki wa poi thong ki wa man gi professional ta heliang yong classical music in a lor wa dang duna ga chi e ba kat kam wo man hapo jela yong ilai le se na lor ki college ar le tili ki wa de em hapo shilong te em hile ki music school ki khian ki wa offer ya ga indian classical music kam u te u khan ro wo wan na ga ni ga thain le ni na ga ni ga jela che ma chi bon ki jing e e ba kat ka sur rendang yong ilai le se boy dang bon hap struggle yo yo u urwai ya ka tai ka music kam jo le ko wi ka jing e to heliang ka ktien ka thle mo ko wi to ka te kam ong to ka language ka language to na lor wa I dang bon hi to I dang tuna yu kulam ya ka tai ka ktien hindi ta sa ko wi le man da pure ya ka classical music em de ki wi tu wan ki language ko ben em kam
0: mo chi bon ki yi hawa kam ong pin ne kam ong wi na ki khanro wa sedang ulai ya kan ya classical music kam ang kijing e man yitu ko ko wato wa mem ya kalami de ko bitan ka ketin mo kam ang pi ka language wa bon sin wa sin ang lai classical mon kalami rawai ne de ka ketin hindi de marap cham jing e ko I wa I to ka ketin ka thli jong I mo kam ang I kalam bai dai penar wa le classical mon hab rawai dai hindi kini to ka jing e ye pin de te ha walai luti pi kini kam ang mo kam ang po ang pin ni ko modern music le chibon pha gi wudi ye wai wa kam ang hadu kini ki traditional le mo ki tier yong ile biang ki music le biang hawe le pi kini ki indian classical an kaman kini ki instrument an ki tier gitar kaman man I jo hi mo mot pher mo ka wan gur kom
1: ta he jing to ab ki instrument le de compare phai no chemi wo to wa ki music yong ile em ka jing ya connect wa ki indian classical music na do ka vocal music ha ka kar khwai kam jo le hado kar kom man ki instrument ki yong ile wa hado chai ni le ha ka folk music yong I ha ka traditional music yong I le se ka nuksa ka tabla ka tabla to ka yong indian classical music and rei chai ni pen mk mi ka tabla tang wa tem mi ka de ku witan kar kom to ka ma tem ha ka indian music nei te amani le ye ka ni ka saitar ma go khu chai ni saitar ka saitar le ban de pe ji ka ka dur yong ka kar kom chna to ku stream ba ka sitar yong ka indian music the let say I chem out bon em gita ki connection ne ban na lor ka te le ka harmonium le I le ku ban em kam chai ni ka ban em kam ki ha ka indian music let say boy ka tai ka music yong I man ko ki influence na ka indian music

0: kamoro khana pi wa ki tier traditional yong e wa ki indian mot rap yisrim gin de tang wa e rukom tem e rukom put mot la ga dai vi ta ki tier tem man ga ki ju hin de te kam pi ki wa da lai pure kam ong ne da lai master pi chabarn de te ye pi khana e da yunu jor pi wa pi kam gu da lai pha chakhamat hai to wa ga ni ki music wa tip na pi wa ki wa em kam ha wa em kami ya ki tier ha wa pen em kami ha compose pi ya ki music le ni wa urwai wa pen chana pen to temut ha wunu jori bekre yong pi he ni ha jela yong i wei wa wa pure pi chabar kaman yo pi mot em hi kate ka ye per mo mot man kai ju hi ma
1: ha jing to oi te kate chong ka ha kur kom kwa ek mon u compose ki music nung kong chu bo la danga nga u wan Indian classical music cheni let's say emi por kwa o kamon u feels lang wag Indian music kam jo wag music yong let's say kwa uchna kisor ki wa hektin panar ka music wan u feels lang aga waga yong Indian ta kam kite le em kajing e khajak hejing to wa kinong tem let's say cheni chubo kwa out le ni em kam o upon psia apo isor yong a de katai instrument ndre kinong tem cheni em let's say boy katai instrument le em man available go chaini tele de kwa wan let's say boy haki vituan ki suryonga kwa de ko vituan ge jet tem de ki instrument ki man available chaini ka te rap sok hego
0: ambe ka chong hei i kom kwa yang i wa pan ban ni le compose ki wan ki sur ki wa kam ong itu sur man de kai ta itu yu de kam tu mot wan ka hai te mo te hai to an wa i ila luti yang pi mo kini kam ka encourage ne ne wo e bor e men sim ya kini ki khna khon ro ki dang khai kam tam ki tu ki em ke sap ka talen te mot kam khon ro pi ki ka ka message le ne ki ka ko khobor u ki chiki
1: tanga ne liang yang ka point wen kong kwa ong wa kat kam i jing chem yang as men chem wa le danga realize o wo to nga i jing im yang a chi sino new york tanga hab jit oi ko wan katai gluti le ni iwan ikam iwanga kid ole nang kong hab lai te hadin le se boy kwa ole extra dvdr ye ole henrei nang kong to upai oi wan wak men sin yo nga kwa ko le ten lor kata manda jit i ye tai iwan iwan wak kid ole kalat emai ko mohoi upai i ye wan iwan iwa ka prathai le ko le ni iwan iwan iwa le yong lang mo ga ong i henrei hab pai i iwan iwa man suitably iwan iwa biang i is men ole nei ten lor kata mande le ile do poi be ichu kathong im ye ukre kam kre ki vi and re e dei tai ki idiong e dau chemi gala ko sdang e dei vi tuani wo sdang ni e te sukubi go point kwa wang wa mande le iwan iwan iwa kit em kam to ble ni men sin em kam to ble ni wa khoi em kam man on si kata don hi ko pen siao suki e semen ha kata gluti le ni ha kwan kwan gluti ko jet ko lai
0: te ko ble si bon yo ma 7 years ma uwi na ki khenro uwa da rap man chakhamat hai to uwa ka tem ka put kam ongi musician uwa da lai luti chi bon ki te ki jing e hapar di ki te ki jing e le mo tiya ba u chakhamat kam lo ong tu wa kam u khenro hawa lai luti em ka mu jit yi te i men sim i wa ikwa i upoi i te ron hiu kso i wei wa kuluti dao poi hi dao yai ko dao poi hadu o thong te snyao suk bhai wa tu ka YouTube iba tibian na pi wa ilai luti yang pi hai to wa kani ke musician adu dang por khanna pi adu wa da yo pi kani ke kusnam ko ang kani ka voice talent mo yang gentia man pile ka nong job da peten pi adu wa lai pure pi chabar pendep pi ka master music ka po kani ke Indian classical music te snya ko meni wa do ang pinne le wa man pi unung kong u khon ro na po kani ke jala wa pendep ye kani ka kerdan mo te ikublai pi wa da one pi ha kani ke studio yang i ka akashwani juai wa u pi YouTube hei toa wa ilai luti yong pi hei toa wa kani ke musician. Sae shen ko blech buon yei por yong pi ewa ublai udang iwi pi ichet kie udang pendep pi yaki kam ki yong pi haki sungi ki udawan. Ko blech buon yei por yong pi.
1: Ko blech buon.
2: Kani toa ka Akashwani juai ga program go wanja pi hao chispa iwi ponyuwi megahertz FM ban. Pun lok ngay tskemelang ba gatu ka jing khana parom yaga jing lai luti yong wi ni ki kwan kandro. Wada pao haka rejaintia yong I teto uma 7 kishis lamari. Ngay skemi man ga ka jing mentoy, man ga le ka jing e mansin yang aya pi lang ba ka parom yong ka jing lai luti ka yong o. Tepalok haka ni ka porkat wadang cha ipori I. Open up, open temi pi ya iwi irwai wasnyaw suk wadarwai nagach o

Telok itu toki artli irwai kiwa siang suku derwai nega cho yong uma chnom ki toy irwai nang kong e pertuju jing em nong rep irwai wa arwan yu pertuin sem imaya unang yai ptenjo iya gani ke program kirwai jaintia haga jukkan ni u penteman yu pisa ye ki artli kirwai kiwa siang suku kiwa derwai nega cho yong u ma wan shan kupar suciak irwai nengkong yu e pertuju hapa dan hi penbot sirwai wa ar senyal tu baklah.

0: Akashvani at 90.
1: Tepelok hagan ni kepoar hak wau sedangi wau pen apcepi ya kini ki ruai ki ruai ni ki keleng keleng ki nong ruai ki wau pau yang gani ke pertai hagan ni kepoar upen tem suai pi ya ki artili ki ruai na ki Sergio Mendes si ruai nengkong ipertu ki you and I pen bot si ruai wa are the real things.